oras mga kapaps, kapamilya, doon na kita ngayon sa minuto sa Maragalagubang Dagda sa alas 8 sa bundang. Wa na'y luha alang kanimo on 101.9 FMR.

katap ko ang nangaging kagahapon. Wahingon ko ang mga naglugitom nga mga dagko. Aron ikita ko ikaw. Inday kong nahanap.

0: pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot na og pareha na tag-apelyedo. Ayan na!
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
4: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagun D, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B-Complex Vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.

0: magbulag man gani ng bagol o bunot nga grabe kapilit, kanapakang imonggong mga Ate Craig gagunit. Why? Halano!
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

12 oras 20 minutos na mudang at antag na sa alas 9 sa muntang. Kapaling nga po na kapaminaw sa 101.9 FMR Davao. Your favorite music radio. O ganyan na sa tago magigara na minaw mo sa 89.5 ang FMR Davao. Pag pagpaminaw ng dugang Mark Lacorte Makoy kung umabot ng barangay Kapting ina sa barangay South Poblasyon Tagum City magigan. Nagamanagutan ang budayon bago ng barangay election. Yes, unless otherwise pirmahan ni President Bongbong Marcos ang gadong panukala nga to postpone the barangay in this case elections. No? Niya pwede po na. Una, pwede nga naman tayo ng barangay election kaya posibleng ibito sa tuwang presidente magigala. And then kung dili na ibito, pirmahan niya aram mapuspon ng barangay election ang petisyon ni Attorney Magkalintal, no? Ipasa niya dito sa gini ang Supreme Court. And then kung mo release ang Supreme Court mga kabibes, kamilya o TRO o Temporary Restraining Order, so dayon ang barangay o iskay elections. Yan, una ha, una ganong dayon ang election, posibleng i-veto ang maong panukala ni President Bongbong Marcos sa katong bill nga gipasa sa Kamara o sa Senado magigalang at doon nanas yung table, I think, nanas yung table, no? Pwede ibito sa itong presidente para madayon ang maong barangay ugiski election. And then, kung pirmahan sa itong presidente magigalang ang postponement barangay election, no, ang petisyon ni Attorney Magkalintal iyang ipasang ito sa Supreme Court. Din kung ang Supreme Court mo release o temporary restraining order o TRO, dayon ang barangay o giske election karong November 2, no? Ning tuiga may gala mo na gamuri andam-andam ayaw ka mo sobrang kampanting dili mo dayon, no? Ay kung mo-release ang TRO, mo-release o TRO ang Supreme Court, no? Dayon ang barangay o giske election karong November 2. So Mark Lacorte andam-andam na dyan sa mga pagdagan pagbarangay gipitan din sa barangay South Sudat sa Tagum. 8:42 in the morning. Song coming in from Jerome Sala. Version. Song called One in a Million. On 101.9 FMR Davao, your favorite music radio.

Zona de Oras, mga kabarms, kamilya, rin salamat na lamang sa inyong pagbabigay na masunod ang programang OPM. Ano magamang si Kilibunaw ang dudlason sa Sabondang. At sa Rob Domingo Pohon, kita mag-uban-uban. Dari lang sa 101.9 FMR Davao City, sa 96.7 FMR Davao de Oro, o 89.5 FMR Dabnor. Again, salamat. Have a nice Sunday. I'm gonna leave you my final song, something from Vernie Varga, Guhit ng Palad.

0: 91.9 FMR Favorite Music Radio Davao.
1: Favorite Music Radio
2: Classic OPM. Ang mag-aawit habis ang dugay na
3: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka-vibe sa sound trip.
4: Ang lupet!

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa dughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat kinoong ang itultulan ako ni aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa dyan.
2: Di na dyan mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa Monte Vista Davao de Oro, Farmacia Monte Vista, GGM Pharmacy, Three Kings Pharmacy, ug BLR Pharmacy.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
13: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
14: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
15: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
14: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
15: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR, dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR
19: Festival. Pretty Tie Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
20: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Ako si Willie Nunes, ang akong edad 71. Ang akong kasanitaan sa unang panahon, sa wala pa akong nagagamit, ang sakit akong hawa, sakit akong tuhod, di ko kalakaw, sir. Ubag akong tuhod. Karoon na, nagamit ako sa Magnum C na kapsul. Nawala na, makalakaw na ako. Wala problema akong dibate. Nagang salamat sa Magnum C, epektibo, barato.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa New Bataan, Davao de Oro, Holly Pharmacy, Jeffrans Pharmacy, New Holy Infant Pharmacy, RL Store, ug Jap Store.
5: Ang bula

0: Okay, hello sir, ba iyong hapon?
1: Oh, may hapon sir.
0: O si pangalan gina mo sir?
1: Luciano.
0: Pila edad sir?
1: 49 sir.
0: Taga Davao de Oro. Duwa ka box na nga pito-pito capsule yung imong nainom?
1: Oh, pero sa akong inaangkol sir, patulo na mag-unpadmit sir, niya kung may ayaw-ayaw sir, kung may kung sa pahinin sa doktor, nung akong inaanga, nagbabit mo sa ng pito-pito, muna mong ginagamit, muna na ulihan mong kukub, muna na mong giglaminting karon.
0: O si sakit na mo sir, kining?
1: Wan, ganang complicated.
0: Si mong mama po, nung sa may sakit po si mong mama? Ganong ga-maintain man siya?
1: Control, sir.
0: So karon wala na ka na-admit?
1: Wala na, sir. Kaluyan ko sa Ginoo. O, katong kita itong ganaan mo yung nungagdapito, kalayan ninyo ng pito-pito, kaya mo magiging naman ka isa kong kalawang kalawasan, ganang complicated.
0: Salamat, sir. God bless.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Tie Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
5: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
4: Ako si Andres Sababa ng Puyo sa Puyo 5-6. Sa una mang good, nakatimang ko sa kumbana nga bidredin. Hinda ko akong dire, hinda ko murag waiter. Nakabati man ko sa radyo nga ang Magnum C, makaayos sa tanang balatian. Nagpalit ko, Museus, kaluwi sa Ginoo. Huwag yung pagpasalamat sa Ginoo nga ang Magnum C, huwag yung nakaayos sa akong balatian. Kung kaso mga tao, pa nakasulayan na yung Magnum C, tulay na mukay. Nakatisting ko sa akong balatian na naayog yun. Epektibo pa yun.
3: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C products mapalit sa Monte Vista Davao de Oro, Farmacia Monte Vista, GGM Pharmacy, Three Kings Pharmacy, ug BLR Pharmacy.
6: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Makipiesta at makisalo na kasama ang Emcor dahil hatid namin sa inyo ang Emcor Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa Emcor ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa Emcor Festival. Emcor Festival. Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
11: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-mulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, palit-pagali ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom ba po ito anang banaba?
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na nakauli ni mo.
1: Oo. Ganun, o nga naminaw sila sa akong istorya, banaang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kay kaulian sa sakit, kasa na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul, hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibati, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, pikte mo, barato pag yun.
2: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.

0: Lulu, gato takilid mo lagi kala kau. Mura magibog atan lo.
1: Sobra pas gibog atan na po. Haskang sakita. Og haskang ngulgula.
0: Misugma ta sa di mong rayuma lo. Kiniyo, tumara.
1: Kuya Dobbs anti-arthritis tablet.
2: Ngulngul nga tuhod, sakit nga mga lutahan, gahubag ang mga kaugatan. Agoy noy, pastilan, unsaon na lang kung muarangkada si Manang na watay kasagang. Pero no problema mga lulu o mga lula, arthritis o rayuma, taas nga uric acid, naatay pang alkuntra.
3: Talaga?
2: Kini ang tumara, Kuya Dudes anti-arthritis tablet. Kuya Dudes anti-arthritis tablet.
1: Cha-cha, cha-cha, cha, one! La-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la.
3: Grabe si Lulu ah! Abog-abog ramang agi kung maka-cha-cha. Daw bilo, ang rayuma.
1: Impas nag-rayuma apo, niyaro mo di ay ni. Kuya Dodge anti-arthritis tablet, wag tang ang rayuma, tuhod kondisyon ah.
3: Pwede nang mo-cha-cha.
1: La-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la.
2: Tinuod ka na higala, way hunong si Kuya Dots sa pagpangitag pamaagi aron mahatagan gyud og kayuhan ang atong mga balatian ug kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts ug arthritis ang iskutan. Kini ang kasaligan, Kuya Dots anti-arthritis tablet. Kuya Dots anti-arthritis tablet.

bisita ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Ako si Agustina Rodado, taga Santa Isabel, Purok, Ono. Pag sa'yo nga nakatumar ko capsule, parang yung control na akong dugo niya. Daghang kayo kong trabaho, sir. Niya, mo nang nagkapigid ako ang ginakuan magnumsi. Magabi, dugay ko katulog. Magnumsigid akong kapihon. Salamat sa Ginoo nga may abot ang magnumsi sa among inabuhi. Basta magnumsi, epektibo, barato pa dyan.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa Mawab Davao de Oro, M's Pharmacy, Butika ni Tagata, STF Mini Mart Grocery and Drug Store, Fifth Pharmacy, AVR Pharmacy, MedRx Pharmacy, Mawab Bites, ug ROT 4183.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabungad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: O, si Evangeline Carreño Onya, Purok 22 Lilo, Poblacion. Yung aking mata noon, bulag ako ng 2 taon. Kung hindi ako kaya ng aking mga apo magpunta magsimba, hindi ako makasimba. Kahit na bulag ako, Magnum C kapsulat sa Magnum C coffee. Yan ang ginagamit ko. Awa ng Diyos, malakas naman ako hanggang ngayon. Wala akong iniinda ng sakit. Hanggang ang ginagamit ko, yung Magnum C capsule at Magnum C coffee. Awa ng Diyos, kahit na bulag ako, yung aking mga anak ang pinapabili ko. Salamat sa Magnum C Capsule at sa Magnum C Coffee. Kaya malakas pa ako hanggang ngayon. Basta Magnum C, effective na lang.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa Mawab Davao de Oro, M's Pharmacy, Butika ni Tagata, STF Mini Mart Grocery and Drug Store, Fifth Pharmacy, AVR Pharmacy, MedRx Pharmacy, Mawab Bites, ug ROT4183.
5: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, ug ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan ang Cantilan

0: Ong Cantinan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag asa nga opisina sa bangko sa Cantinan Bank nga duol kanimo. Sa Can Bank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Luisa Escudero, Buruk City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungo sa akong balatian. Pulsel ugkuan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong itumar, Magnum C capsule. Kape ugkuan, hapla, tungo sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Pharmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.
4: Makipiesta at makisalo na kasama ang Encore dahil hatid namin sa inyo ang Encore Festival. Encore Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa Encore ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa Encore Festival. Encore Festival. Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
5: For more info, just visit Encore Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Reload up all 23 years old. Kasi yan na po sa una, sakit akong likod, baga, magbanhod niya akong paa, hanap akong pananaw. Ulit tumar, mag-umsi capsule o mag-umsi kape, nawala na, inanay na kawala. Salamat po Ginoo nga, mo ni guide sa nalanginan ng mag-umsi, na mo ay naka-inanay pagkawala sa akong kape. Basta mag-umsi, sitiwo, rato.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Alia Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch Massage and Spa.
1: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
2: Sige, sige. Hawere, hawere.
3: Ni ana bitaw. Dali ana diha.
2: Hapit talaga ni. Hindi ana, hindi ana.
3: Shima, shima. Ay, tingog in town, shima.
2: Agoy. Nagasakit sa akong sampot, shima. Agoy.
3: Naon siya man ka? Kamuboan ang kapayas nga imong gisaka? Ako pag yung kang gigunitan, nahagbong pag yun ka.
2: Ago, kalit magbigulngol ko na nga kong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Shima.
4: Ngulngol nga tuhon, sakit nga mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung muarangkada si Manang. Na, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayuma, taas nga uric acid, na atay pang alkuntra.
2: Talaga?
4: Kini ang tumara, Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
2: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet?
4: Tinuot ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitag pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
5: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.

0: 3 o'clock.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Luisa Escudero, Curug City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungkol sa akong balatian. Pulsel o kuan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong itumar, Magnum C, capsule. Kape o kuan, hapla, tungkol sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo, Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.
5: Goodbye!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi? Asa magalami kauna, no?
7: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
8: Hugo Bistro!
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PCNet o InstaPay. Magkabayad og bills. Magkapalit og prepaid load. Magkamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
12: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sasya.
14: Maayong adlaw, kauban na to karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
15: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
14: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
15: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
14: Likayi ang dialysis. Protect ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
16: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
17: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
18: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival. Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
19: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porokdos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mga as parents but also food para sa mga anak.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
8: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay Sanusi. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa lughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat kinoong ang itultulan ako ni aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa dyan.
7: Di na dyan mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Aliyah Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.
10: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
11: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
12: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
13: Hugo Bistro.
14: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
15: Tara na!
14: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
15: More than good pizza.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
17: Ahoy! Kidney care time!
18: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
19: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
20: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

0: Clock, clock.
1: Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo

0: napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
4: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro.
6: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Vibes morning po mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Magandang umaga sa inyong lahat. Napakasapot na adlaw. Sapot aning kwan, ay kanang basta o ay. Ay kanang mga babag lagi ba? Ay review. Da. Siga na lagi ka lagi tarawa oi. Okay? Abi tama ka vibes no dito magpadala ng mga ingaan nga butang. Kanang sayo kay kana abot. Ya kanang kita mo oh ng computer ano man ni. Ngano man ka? Eh padi na i-op. Tama ka vibes no, maayong buntag sa tanan no. It's a Monday po, happy Monday. Happy na lang. Ayan po, happy Monday po sa lahat. Good vibes morning po mga ka vibes, mga kapamilya. Salamat sa inyong tanan. Salamat sa kong pasensya no. Kurag natistingan yun akong pasensya ng buntaga no. Ay nako computer. Nito siguro kagbag-o. Hello mga ka-vibes, so good vibes morning po. It's September 21, 2026 po mga ka-vibes, mga kapamilya. Ang matagbuntag ko sa kabagong sugod, sa kabagong oportunidad, sa kabagong rason para mo padayon. Ayan po. Padayon lang kay mga mayumutang, syempre nagpabot sa mga kugihan. All positive! Always positive lang yun mga ka-vibes, no? Ayaw yun, padala sa mga kanang mga babag sa kinabuhi. Mayong buntag ug mayong pagpanganap sa usang kanindot nga adlaw mga vibes. Manong ubalik ko yung programa ng Good Vibes Morning. Yan po. Di ba? Ano dala sa 5:30 po tayo mag-uwan uban mga vibes. Hawa mga vibes ha. And good morning guys. Ito ang mga ka-vibes di aron no. Dari sa Tabuok Davao Region po sa 101.9 FMR Davao. Good morning po. Sa 89.5 FMR Davnor. And also sa 96.7 FMR Davao de Oro. Ayan, madungog ko tali ang makabahan. So good morning, naka Jason Urbuda. Boss! Tabang, boss! Okay, makabahan. So ay mag-awa, makabahan. Palitan niya po. Dinilang niya po sa itong paboritong radio ng FMR. Favorite music radio, Kapamilya, Kavibes. Say y'all!

0: na. Tune in karon sa 101.9 FM or Davao City. Mayo morning po sa tanan. Mayong buntag di ato. Sa itong mga drivers po karon na nagbiyahe. Sa mga nagbiyahe karon nga mga drivers, mga morning person po. Ninggawa sila ang mga lungga. Diba? Para itong mga taxi drivers karon, no? Nasa diyan sa Davao International Airport. Mayong morning po sa itong mga suking tig paminaw diha sa Davao International Airport. Mayong buntag po sa tanan. Ayan. Laban na itong mga kaubanan diyan. Laban si Jerome Lopez, no? O, ito'y tiks-tiks ako si Jerome Lopez. Tiks ko ito sa primitis ko, ha? Boss? Okay ba gali, ha, boss? Kita na lang. Itong mga kaubanan taxi drivers diyan, no? Itong mga suking tig paminaw. Ayan, good morning po. Morning din sa itong mga bus drivers karon na nagbiyahe, mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Good morning din sa itong mga truck drivers, oh, mga 10-wheelers drivers. Ayan. Mga jeepney drivers, mga bao-bao, single motor, ikaw nga single.
1: Aray ko!
0: Oh, diba? Ano sa'yo makaning mata? Para kanino ka bumabangon? Sure, diya, oy. Good morning kay Daniela, no? Oh, ayan. Daniela Pareha. Oh, tanaw sa to ang live po sa TikTok, mga ka-vibes. Mayong morning po. Oh, good morning din sa mga nasa paninki karon, especially sa Bangkiruhan. Mayong buntag po. Good morning sa itong mga palingki. Ito mga nasa karon, nasa bake shop, nasa kapihan, naas balutan, oh, nagkapi-kapi karon, naas ka nang nagpan-pan, oh, ikaw ang sagpan, aron di makuyapan. Oh, di ba? And also mga ka-vibes, so, tuning karon sa 89.5 FMR Davao del Norte. Yan po. Good morning sa mga taga Davao del Norte, ha? Good morning sa mga taga Panabo, Carmel, Proyol Duhali, Santo Tomas, Asuncion, Kapalong. Ay, nako. Asa pa man. Oh, Drisdak Bayan sa Mako po, Mako, Davao de Oro. Pindasan, Pantukan. Oh, yan, my morning. Oh, dito sa Island Garden City of Samal, my morning po. Good morning din sa... Oh, Drisdak Bayan sa Tagum City. Oh, my morning po sa tanay. Tagum City, Davao de Norte. Dagan taga Sukinig Paminaw diri, no? Good morning din sa mga naas kuanron. Ang padung mo jogging. Padung mag-exercise tayo tuwing umaga. Ay, mag-jogging. O sa mga padulong pa muli, gikag pickleball. O, alam ko yung mga kaila lagi. Ngatik, alas 5 na mahuman, mahuman pickleball. O, saan naman mo? Matulog pa mo? O? Ting jutin ako ila ting uli pag pickleball. Ay, usa naman yung sila, oh, eh. Grabe ka uso yun ang pickleball, mga ka-vibes, no? Oh, anan sila pang bading daw ang pickleball. Oh, sige daw, baby. Laban nung tando niya. Sag nga akong ismas. Kung masagang ni mo, ikaw bading. Kita'y bading na tando ka. Kung masagang ni mo, be. Sige, be. Try me. Ayan po. So, kaya tune in karon sa 96.7 FMR Davao de Oro. My morning! Good morning sa itong mga ka-vibes diyan, no, sa Davao de Oro. Good morning din sa itong mga kaubanan diya. Nalabaw na kayong Jason Urbuda. Ayan, my morning diya, call! Sa'yo, ginin siya nag-a-jurid. Call, nakakaroon. Na-a-call. Ano siya? Na-a-call. Kala ko'y problema. Ano, di ba ni mo on? Di ba? Yan po, ano, call. Ako d'yong giludhan. Yeah, siyempre, magluluhod ka kayo naman sa ubo sa CPO. Oh, giludhan, good call. Ayan, mayong morning, di ba? Good morning dyan, ang Jason Urbuda. Sa tanya, kaupanan kang tulits, kang budoy pats. Huwag sayang mga kaubanang uban dyan, mga pats. Mayong morning po. Good morning din sa mga taga-Mawab. Naminaw ka ron sa 96.7. Good morning sa mga taga-Nabunturan. Yeah, good morning diha po. Asa mga barangay karon sa Nabunturan, my morning. Asa tara dungog karon. Good morning din sa mga taga Mungkayo. Mungkayo, good morning dia, my morning boy. Good morning din sa mga taga Compostela. Ay, morning. Abot tayo sa Compostela. Good morning din sa mga taga Maragusan, Tagalaak. Good morning sa Galaak, Mako. Yan. Suntanan sa Naminaw karon sa Davao de Oro. Yan, Davao de Oro, ha. Ayan, may morning po sa tanan. Ayan po, mga kabans. At tangin ninyo ito ang inisiyan ang horoscope para kaninyo, ha. Ang itong main program po. Dari sa ito ang Good Vibes Morning, kaubans si DJ Batsoy po. Ayan, maghawa mga kabans. Ang mabalik ito niyo po. At ang oras po, alas 4:53 na po mga kabans. Ayan.

0: Midnight FMR Favorite Music Radio Davao.
1: Good Vibes Morning po, mga ka-vibes. Itong oras po, 5:05 in the morning, mga ka-vibes. Siyempre, ikaw kaya panaminaw sa ito ang paborito radyong FM or favorite music radio. Kapamilya ka-vibes. Ayan na po, mga ka-vibes, mga pamilya. Di aranag yun. Alas 5 na, mga ka-vibes, no? Sa mga itong mga sadyante o mga trabahante diyan, no? Nga sayo pa o mugikan. O pagmata na mo diha, pagandam na mo, pagdigamon na. Ito mga estudyante ka ng Lunes na Lunes po. Mana, bigyan sa dayon. Oh, Lunes na po. Mabuyan eh. Bago ba kita nakapahuway? Mga trabahante po. Ay, kalami, Lunes na po. Oh, diba? O ba, nalasotso man lang sila mo in. Di kanina natas radio. Di alas 3. Di napatadre. Napatadre, alas 3. O, diba? Ayan po mga ka-vibes. Sama sa kong ingon ganina na ito ang binisayang horoscope po. Diara na po ang kapalaran for today's po. Today lang ha. Sugdan na nato mga ka-vibes, mga kapamilya.

Ayan po, good morning sa tanan. Lahi man tingog. Mura man yung bros ko ba eh? Live dito sa Facebook, mga ka-vibes, mga kapamilya. No? Good morning, gang Miguel Bagaipo. Uy, ako am ng classmate yata. Na good morning, Yadol. Uy, Kong Franchi! Kampugan! All the way from Kalinan, mga ka-vibes. My morning, dia, Franchi. Alright, mga ka-vibes, oh. Disclaimer lang po sa ating binisayang horoscope. Sa dyan katawan lang, huwag mong seryosin. But huwag yun mo ang kapalaran for today, September 21 po. Mansari, manay na ako, di ay. Sa akong birthday. Sa akong birthday lang, kayo mo ko iyab. Aray ko! Ay, nako. Sa na natong mga vibes ang atong first set po. Good morning sa mga Aris po. Yon. Aris. March 21 to April 19. Ako Aris man ko March 21 ako.

0: Ingon pa rin mga kapatid, so dunay makapasapot ka ni mo bantog di ay. Nag-isapot ko karong buntaga. Sapot ko ka vibes kaya ang computer. Dugay kay ni on. 3:30 naman ta ko ning start. Dugay kay ni on. Kalagert, no? Pero nawara po doon tawad. Patong na yung mother na isapot kung isayo ko sa buntag. Kaya nanignan ito yung mga babag dyan, no? Kailangan rin mo ludhan. So tingnan mo rin po sa mga Arisa 527. Lucky color is orange. Okay, good morning naman dyan sa mga Taurus. April 20 to May 20. Ingon pa rin mga kabals. Magmatngon sa mga mangingilad. Ay, magkumpiyansa rin mga kabals.
1: Kaya ka nagag mangingilad.
0: Labon mo sa mga... girls! Nasakpan na po ng mga girls. So. Maganda mo pag na, mga boys. Ay, sa ganyan po, boys. Ika mo, mga ngilad mo, boys. Ang girls, di ay. Di pwede mangingilad. Sure, ay. Walang din yung nasakpan. Alam! Ingog din ang sprinchi, Ron. O, pagbantay mo, huwag matgon mo sa mga mangingilad, mga Taurus, ha? 1, 3, 2 po ang lucky numbers na lucky colors, color pink. Good morning naman dyan sa mga Gemini. May 21 to June 21. Sawayon ang imong idea. O, sawayon lang. O, kanang imuhang gisaway. Imo pa nang gitrabaho. Naunta kayo mabuhat ron. Nakalikit pa naway. Putro po ba yan? Sawayunan kayo. Pantara dyan ka ha? Ayan po. 624 po sa mga Gemini. Lagi color po. Kaya color yellow. Good morning naman dyan sa mga Cancer. June 22 to July 22. Makurat ka sa usa katawag. Makuratan ra ko ka ng kuan. Samok dugay sige panawag ning mga kuan. Kining mga lon bitaw. Isag 10 days pa ang Joe. Mag-remind. Manawag. I know. Kabalo ko, anak ko yung Byron nun. Ayaw na lang ipakuan. Ayaw na lang ipahinomdom. Gusto mo mga kabibes na diba, maglabad mo yung ulo nun, mo yung Byron nun. Kung gusto mo nga di maglabad yung ulo, ingnat tong giyotangan ninyo nga di mo kabayad para sila na po ang maglabad ang ulo. One five po sa mga Cancer. And lucky color po is white. Good morning naman dyan sa mga Leo. July 23 to August 22. Dunay makiglalis ni mo. Ito malalisan eh. Dapat yung mga lalis-lalis. Kung makiglalis kayo na ko, dapat English. Ha? Dapat English imong kwan. Pwede ko kasabot ang Bisaya ay maglalista. Hilas, pero yung gabalong English. What you did to me? I did it to you, huh? Oh, yeah. 1, 2, 6 po sa mga Leo. And lucky color is red. Ay, good morning naman dyan sa mga Virgo. August 23 to September 20, makurat ka sa usa ka sikreto. Handa.
1: Usa na sikreto wa bay. Yawa na sikreto wa bay. Uy.
0: Nagita yung mga sacred mga ka-vibes nung mga kanala. Nandili ka mag-expect na kaya anak din siya bahay. Ay! Ipana din na siya dying. Uyawa na din. Bantog din ka na nga. Gwapo kina siya mga kuan day. Kaya ikana din na siya di ay. Ay na ka! Wala pa siya trabaho niya. Anong ka na gwapo? Magina siya ka ng mga gamit day no? Ay na ka! Dagay ko ka ng kailan nang ingana. Ay! 923 po sa mga Virgo. Lucky color is violet. Huwag ka na ito. First set po mga ka-vibes na pala. Final set niya po. Itong oras po. 5:30 na yung maghawa mga ka-vibes.

0: Vibes Morning!
1: Good Vibes Morning po mga ka-vibes. Ba't ino-on na ito nga? Ano ito eh? Ayan po, 5:17 po. Ato oras mga ka-vibes sa iyong kabuntagon po. Siyempre, ikaw ka pinaminaw dito sa itong paboritong radio ng FMR, Favorite Music Radio. Kaya pamilya, yung vibes. Ayan po, bango na di hao eh. Ano na siya? Hindi naman mo bango eh. Kapit na alas 6, oh. Tantaw rin sa 5:30 na. So na sa 5:30, alas 6 na. Once alas 6, alas 7 na. Alright, mga viewers, our final post, final set po sa ating minisayang horoscope para mga kalinya, mga ka-vibes. Asa nag-iita, ha? Libra! Ayan po. Maya morning po sa mga Libra, September 24 to October 23. Malipay ka sa gibuhat sa imong partner. Sana all. Sana all ay partner. Sana all, Frenchie. Kasi na yung mga partner, you know? Lipay ba mo nga na mo yung partner? Problema ba nasa sa inyo, ha? Or... Makasuway na kuha na po, Juan. Dili sa karon, pero sa tamang panahon. O, oh, di po? Rhyme by... Oh my God. Ay, nako. 721 po sa mga Libra. Lagi colors, color blue. Good morning naman dyan sa mga Scorpio. October 24 to November 22. Importante ang oras sa pamilya. Oh, di ba? Importante kayo maka-vibe. So, gahapon ang adlaw, Domingo man, family day. Yan po. Kumusta man yung family day? Oh, magsuba-sugba with family. Mag, manihapon, mag family. Ako kaya, ako na isa, alon. Ito, isingit gini mo yung floor niya, batso yun. Ano, mukhaon na ako. Ako na isa, mukhaon. Ano, lagot? Oo, di ba? Importante yun ang oras sa pamilya, mga kabay. 268 po sa mga Scorpio, like color is violet. Ay, good morning naman dyan sa mga Sagittarius. November 23 to December 21, kligon ka sa madawat ng mensahe. Allah. Karang makadawat ka, good morning lang. Dapat imong adlaw mag-alab ha, kay ganang gindot imong adlaw. I-update ko taga at taga lakaw ni mo lab ha. Sir, dahil? Unsa? Unsa? Unsa ko na? One, two, nine po sa mga Sagittarius. Yung color po is color green. Ay, good morning naman dyan sa mga Capricorn. It's December 22 to January 19. Makadawat ka og mayong balita. Example sa mayong balita, mga vibes, nang-apply ka o trabaho o nadawat ka. Congratulations po sa mga kuan. Sa mga bagong registered nurse. Punta, tagaan ko ni Lord og nurse. Nurse, pero katong registered na. Ayaw tong estudyante. Di ko anang estudyante, oy. Tagam na. Tagam na. Katong registered nurse. Bala gwapa basta registered nurse. Ay, nako. 273 po sa mga Capricorn. Yung nakikolor po is color brown. Good morning naman dyan sa mga Aquarius. January 20 to February 18, mawala o galit ang kalaay. Basta kay kanang lingawon ni may mong salt mga ka-vibes. Huwag din ang kalaay mo, syempre. Di ba? Ano na na mga ka-vibes? Ito ang numero sa mga Aquarius 824. Ito lang yung color is color blue. Good morning naman dyan sa mga Pisces. February 19 to March 20. Dunay imbitasyon nga balibaran. Uy! Uyaw, ano? Itanay mo balibad sa invitation. O dili mo gutanan mga ka-vibes na available ta. O dili po tanan nga. Kanang free taan ang adlaw. Namugi-kwan mga ka-vibes. Namugi-nay... Namagin ay adlaw or namagin ay times nga dita maka-attend sa mga special occasion. Labalo itong kanang kwan, kanang circle of friends mo, pero wakag i-invite kung nang add to ka. Pag no invite, don't go. Pag late invite, balibari na lang. Kaya in the first place, dapat invitahon doon ka nila una. Pero late invite, ali, dribay, apas three, ali ko ay. Di ko. Pag wakag invite, ayaw yung adto. Diba? 691 po sa mga Pisces and lucky color po is color yellow. Huwag mo ka na ito ang binisaya at ito ang horoscope mga ka-vibes, no? For today po. Ayan po mga ka-vibes mga kapamilya. Huwag tayo yapit ha, huwag tayo yung oras mga ka-vibes, no? Kusunod naman aga EXL Makabuhay. Ayan po, salamat sa iyong tanan mga ka-vibes, no? Sa pag paminaw, dito sa pabulit ng radyong FMR. So 101.9 FMR Davao and 89.5 FMR Davnor po. Ayan. And also sa 96.7 FMR Davao de Oro. Ayan, madungog tayo sa Davao de Oro mga ka-vibes, mga pamilya. Salamat sa pagpaminaw po. Po mga ka-vibes. Also mga ka-vibes, na po tayo FMR Philippines app na pwede nyo i-download sa Play Store po. Sa wala kay radyo, pwede nyo i-download sa cellphone. Ayan. Kasi napaka sa gawas kalibutan mga ka-vibes. Madungog ninyo ang FMR. O, inga na ka high touch, no? High touch siya. Ano naman na ron? High touch naman ta. Walang igong oras mga ka-vibes, no? Alan sa mong station manager, Sir Billy Donald Lulatre, Sir My Morning po. Ayan. Pag wala ko ugma mga ka-vibes kay World Tourism Day na mo sa Eskilahan. So I need to attend my parade po because I am the one who handle the parade. So pag wala ta ugma mga ka-vibes, mga kapamilya. No? Music lang po muna tayo mga ka-vibes. Balik ko mga Wednesday o ano. Thank you mga ka-vibes, no? I love you all po mga ka-vibes, no? Stay tuned yan po sa itong FMR Favorite Music Radio 101.9, 89.5 FMR Davao and FMR Davao. Bye-bye! It's my last song po. Rocking around with Christmas, no? Christmas 3 mga ka-vibes. Christmas naman. Bye-bye na. I love you.

0: Buhay Plus.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: Makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
4: Basta healthy, happy! Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy.

0: Maayong adlaw, mga pinanga. Welcome sa itong programang Basta Healthy, Happy. This is Doc Bri Palangi og ato ang hisgutan karon kining pangutana, Doc, unsaon nako pagpalig-on sa akong bukog? 82 nako, Doc. Hinumdumi pinanga, ang pagka-idaran or pagkatigulang, ino lang na to, pagkatigulang, wala na nagpasabot nga ang imong bukog pod mahimo pong gabok or luya. Mga pinanga, huna-huna agyud ni siya. Usahay, usa lamang ka pagdulas sa banyo, mahimong mabali ang hawak, mabali ang ato ang paa, atong bukog sa paa. Kinahanglan operasyon, lisod nga paghigda. Usahay, magiging dependenta, no, labi na sa mga senior citizen. Hinumduman nato nga while matigulang ta, maginahinay og kanipis ang ato ang mga bukog nato. Maginahinay po na siya kaluya. Pero ang bukog nato pinangga, dili na siya patay nga material. Buhi na siya nga tissue nga nagapadayon siya nga naga broken down og naga rebuild. Sa ato pa, bisan senior na ta, na paghihapoy mahimo nga mapaligon nato ang bukog, mupakusog ta sa tong mga muscle nato og ang atong balanse ligon gihapon. Naigihimo nga National Nutrition Survey just recent years nga nagpakita 95.5% sa mga 60 pataas nga mga Filipino sa mga senior dili adequate or enough ang ilahang calcium intake. But pasabot, sumala sa mga trained nutritionist dietitians, ang ilang mga na-interview, ilang nakita sa mga 95.5% sa ilahang ipang-interview. Nabilong ang ilahang ipang interview, 95.5%, almost tanan, inadequate ang ilahang calcium intake. Sa laktod nga pagkastorya, kung kulang ang imong calcium intake o aduna kay calcium deficiency, ang imong lawas mapugos sa pagkuha og calcium gikan sa imuhang bukog para magamit sa uban pang importanteng proseso sama sa pag-andar sa atong kasing-kasing or pag-function, healthy nga pag-function sa ato mga kasing-kasing o sa ato ang mga muscle or kaunuran. Mao ni siya ang mga nagunang timailhan o mga risgo kung inadequate ang ato ang intake sa calcium. Number one, mga pinanga, pwede mo sakit ang imong kaunuran. Sigag pahilot-pahilot, calcium raday kulang. Mangurog ang imuhang kaunuran. Mag-muscle cramps ka. Manghugot ang imong muscle. Usahay bikugan ka. Ang imong ilok, usahay magnam, manggahi ang imong ilok. Unya mo sakit. Calcium ang problema. Kanang pamanhod, pinanga, maminhod or pagpanusok-tusok or tingling sensation sa mga tudlo, kamot, tiil, palibot sa atong baba, usahay, calcium deficiency. Dali maluya, dali kapuyon, bisag sigig katulog, bation gihapon nga luya gihapon, kulang og enerhiya og medyo usahay malipong, calcium ang kulang. Plus, imo pag makita nga ang imo ang mga kuko niyo pinangga, dali mga madugmok or marupok ang imong kuko. O ang imong panit uga, makita ni mong uga imong panit o niyang imong kuko mga pinangga, dali ra mabawog, dali ra mga pudpod, dali mabuak, mausahay, dali ka mga tol-katol si imong panit, kulag calcium. So kanatanan mga early signs, early symptoms nga nakulangan ka o calcium sa imong pagkaon o baka ha, nakulangan na yung calcium. Pero pag mo grabe ang iyang mga symptoms, ang iyong epekto, kung mulungtad siya, dugay nga kakulang o calcium, musangpot or morisulta na siya sa mas seryosong mga sakit. Number one, sama sa osteoporosis. Ang atong mga bukog, no, kanang osteoporosis, mahimo siyang porous, mga pinaga. But pasabot, ang imong bukog mapuno o managhan ang iyahang buslot, munipis siya, unya maluya, muhuyang pagyud siya. So tungod ani, bisan gamay nga tumba or mahulog lang sa bed or sa gihigdaan, pwede mo hinungdan sa daling pagkabali sa bukog, no? Mga fracture siya. Labi na sa hawak, diya sa spine, diya sa tuang mga kamot nato, mga paa nato. Pwede po ta mo bako, mo bawg ang ato ang buko-buko. Pwede po mumubo ang ato ang mga height. Pwede po ang ato mga ngipon. Tungod kay ang ngipon na nasa'y calcium, musugod na siya og pagka-ibot, mahuyang na siya, dali mabuak, dali siya madaot. Importante nga pahinumdum ha, ang pagkakulang sa calcium dili basta-basta nga makita sa ordinaryong blood test nga naman. Bisag maggrabe na nga naman, kay ang atong lawas manggod, maningkamot ang atong lawas nga mabalanse ang pagkakulang. So kung kulang sa imong dugo, ang atong lawas mukuha sa ato ang bukog o calcium. Mauna kung i-check up yung sa imong doktor, mag-recommend yun ang imong doktor o bone mineral density. No, i-appeal na niya sa inyohang mga blood test. O niya, pahinomdom lang mga pinanggaha nga ang nasod sa Pilipinas baya dili mo ubos o 1 billion pesos kada tuig mo gasto lang tungod sa mga naay mga acute fragility hip fractures. No, katong nabalian, na fracture, ni crack ang bukog, nabali ang bukog. Matag tuig ang ato ang nasod sa Pilipinas dili mo gasto og 1 billion nga pesos. Mao na pinangga nga di ni pangwinta tuwa ha, pahinumdum ni kon unsay matabang nato sa tong kaugalingon, pamilya o sa tong panggoberno. Hinumduman nato nga ang prevention, maglikay ta nga mugabok atong bukog, tabangan unta nato nga muligo natong bukog, dili lang ni para sa bukog nato ang pag-prevent nga di mugabok atong bukog para po ni sa senior nga pagka-independente. Kay kung magabok ang bukog o simba ko lang ma-fracture, mabali, o di na siya independent. Dependent na siya. Maging dependent na siya. So, makastress sa senior mismo, makastress pod kauban sa senior. Mauna ang pinaka-the best, ang habit na to, nga mas i-practice na to ang good habit talaga. Ang bukog mga pinanga, pariha na siya sa muscle, nga kinahanglan ni siya og safe and regular challenge, no? Ang maayo nga exercise, labi na sa mga senior, is pag-backlay yun. Naagi backlay pinanga. Labi na before mo kaon o kumagkaon, backlay yun. Ang pag-cut-cut sa hagdanan, importante yan. Especially kung safe siya, makatabang nga. Nasalay cut-cut-cut-cutan nga hagdanan kada adlaw. Ang kuyaw laman sa senior pinanga nga mukat-cut sa hagdanan niya malipong maunay kahulugan. Nganong malipong? Kulag tulog, kulag tubig. Mauna ato mga family members, especially sa mga senior nato, bisag wa pagiuhaw, pero oras nating inom og tubig, inom gyud ta. Maghimo tag alarm clock, ang tubig ginabutang nato di as lamisa, naagyoy tubigan, sudlanan ang matag-usa nato para nga ma-determine nato pagkaudto, oy, pila pa imong nahurot nga tubig. Pagkagabi, pagkahapon, oy pila gyud ang imong nainom nga tubig sa sakadlaw.
1: Stay tuned in mga pinaga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andang na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 billion pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: I am EXL Magumay.
2: Basta healthy, happy!
0: Dilit ang magagad kay Giyuhaw. Ayaw yun, makalimot ka na pinanggalabi na sa mga senior nga medyo Luya na ang ilahang central nervous system, labi na kanang gitawag hypothalamus, magka-less ang iyahang sensitivity. Pero pwede i-disiplina by principle, dili pagbati, dili sense lang, kundi principle yun. Unya, palite ang mga senior nato mga light resistance bands, no? Available na sa mga sports shop, sports department, sa department store, available na sa mga pinaga. Light resistance bands. Mura na siya og plastiko nga dako or rubber na siya nga ibutang sa tiil para nga i-exercise, ibinat-binat mga pinaga ang tiil para maging kusgan ato mga paa. Especially sa mga senior, importante nga kusgan ang mga hips nato. Ang atong mga batiis, ang atong batang, dapat ligon siya. Kining light resistance bands, makatabang. Hinumduman nato pinaga, bisag unsa pa itong practice, exercise, pero wala tayong saktong nutrisyon, nagikinahanglan sa itong bukog, kaya dili lang calcium ang ikinahanglan sa atong bukog. Kinahanglan po niya ang insaktong protein, vitamin D, magnesium, vitamin K, phosphorus, vitamin C, adequate nga calories. So ang pinaka-basic pinaga, matag-adlaw, naadyo kay dapat dahon-dahon makaon, labi na kamunggay pinaga. Apila ang iyang palwa, pwede ni muna apilon ang palwag, pabukal, tadtaro ni muna along sa mga dahon-dahon, pabukalig tulo ka basong tubig, inuma kada adlaw, buntag uto hapon. Ang mga dahon-dahon, pwede po ito ni muna kaunon. Unya, kada adlaw, pwede po ka magsardinas, mga bulinaw, mga gagmay nga mga isda, mga pinaga. Nga pwede makaon ang bukog ana niya, labi nagikan sa pagsanlag nimo, makaon po nimo ang bukog, makatabang po na siya. Labi ng sardinas ang bukog ana niya, kana bitaw sa mga dilata pinanga, wala man ay preservatives nga makadaot. So apila ang bukog ana og kaon. Tofu og beans. Sa mga beans naman mapinanga, Kentucky, Baguio beans, Mongo, mga white beans, kidney beans, makatabang. Basta importante ang beans ha. Once a day, unya labi na kung mongo or mga white beans, ihumol 6 to 8 hours or more sa daghang tubig. Unya ilisag bagong tubig after nga mahumulan, ayha pa lutuon. Ang pagkaon po og mga itlog, mga pinaga. Ayaw nagkaog itlog sa gabi eh. Labi na kung gabok kagbukog, okay? Dito ka mukhaon sa buntag or udto pinanga. Pwede po ka mag-inom o gatas nga na ay calcium fortified nga mga gatas. Pero ayaw inom o gatas before matulog, dili sa healthy sa mga senior. Labi na kung na ay problema sa arthritis, na ay problema sa hubak, asthma, na ay problema sa diabetes, dili maayong pag-inom o gatas sa gabi. Pwede ka mag-inom o gatas before alas 3 sa hapon. Alas dos ba, may pang snack ni mo, pwede ka diya mo inamog gatas. Buntag, pwede ka inamog gatas, pinaga. Ngayon ang utanas ko ang pinaga. Dok, bisag unsa na gatas, dok? Ako, yes, basta ayaw lang ng kondensada. Unya, para mas ligon na itong mga bukog, kaon ginagmay mga nuts, mga liso-liso, mga prutas, mga vegetables of different colors. Ingana ang sikreto, binaga. Importante usab ang protina, kaya ang bukog na ay collagen, framework kung ang ligon nga muscles makatabang pagpugong sa pagkatumba. Dita dali matumba basta dili iyat-iyat ang ato mga muscle. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human pa ni hapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw o mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog. Nagatubang taog stress o nagtrabaho sa normal nga pag-repair o recovery sa cells o tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa Chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant o anti-inflammatory potential. Gi-research kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon o oxidative stress sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems og protection sa atong brain og nerve cells mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaa po na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential nini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection. Samtang ang vitamin C o B-complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity, EXL Makabuhay Buhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active, and healthier life. Labi na sa mga banhod og kamot ha, sakit og banhod nga mga tikod, hawoy nga mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay, idungan na wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Pahinumdum lang, kada inum nato og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa ka basong tubig yun ang imuhang inumon or duha ka basong tubig. Panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kung magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base ginahanglan na naog, therapist, stretching o pagligog dagat mga pinanga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinanga, labi na sa mga tag-as kay BP, naisakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto o dalita maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinanga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang patakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang. Duha to 3 ka kapsula bisag duha, mawala na mga pinanga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga. So check ta sa itong mga BP ha. Taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, i-diabetics pa ta gani mga pinanga. Unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duolta nga ma-stroke simba ko lang. Stroke patients nato nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon para maangko nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw.
1: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
5: Munang siya. Munang siya. Kasama makabuhay. EXL Nutrisyon ikaw.
6: Hoy! Nakainom na ba mo? Nakatake na ba mo? Og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha? Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala og do naman pipila ra og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga paliton nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang-inon natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakauna itong disinting na gulay na iprutas, maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda o mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na na ng gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay ang kapsula, yes. Kaya bisag mukaon ka kung isa ka kilong gulay, ug imo ng usapon o kalang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragyapo na, gulay ragyapo na, sa ato pa, wani mo na absorb ang tanan niya ng nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinanglan i-digest. Pag take ni mo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inigkabuntag, sa udto, unya, before you sleep, inigkagabi, para makita ni mo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pag ipaabot ni mo, adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. At doon ka na ito sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy.
0: May kasabihan mga pinanga, magbili ng kasabihan. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. What we repeatedly tell ourselves can influence what we repeatedly do. Kung unsay ginasulti nimo balik-balik sa imong kaugalingon, mao na siya ang maka-influensya kung unsa ang imuhang balik-balikon o himo. Napaigingol din he, small actions faithfully repeated can produce meaningful changes. Ang gamay nga mga buhat pero matinud-ano natong gibalik-balik, maka-produce na siya, makahatag na siya og dako kaayo nga kausaban. Mga pinangga, ang giingon din hinga libro nga itong gibasa, kining principle sa auto-suggestion. I-training nato ang itong huna-huna para mausab ang atong naandan, labi na mali nga naandan. Ang atong mga huna-huna o ang atong mga pulong, maka-influensya na siya sa ato ang mga attitude, decisions o matag-adlaw nga mga habits. Pero dili ni siya magic, dili enough nga moingon tanga, gusto ko magiging healthy, gusto ko mahimsog. Kinahanglan sundan na siya og correct nga kahibalo og consistent nga pagbuhat. Unsa daw? Dili enough nga moingon ta gusto ko mahimsog. Gusto ko maulian dayon. Dili enough. Kinahanglan ang imong gusto, ang imong tinguha ubanan siya sa insaktong kahibalo og consistent nga action. For example, daghan sa mga senior moingon, dili na ko mo exercise kay tigulang na ko. Wala na ko'y mahimo. Kana nga mga pulong mga pinangga, makaproduce na siya og kahadlok og pagkatapulan, inactivity. Di lang nato tawgong tapulan or laziness. Tawgong na nato kakulang og ehersisyo. Sa panahon ng tao mas dili kaysa mulihok, mas maluya ang iyang muscle, mas maluya ang iyang balanse, o mas maluya ang iyahang mga bukog. Imbis nga ang mga discouraging nga mga huna-huna, ilisa nato og kamatuoran, truthful and achievable statements, tinuod og maabot nga mga sulti unsa man na siya. Tigulang nako, but I can still improve my daily habits. Mapa-improve gihapon ako ang ako ang mga nindot nga mga naandan. I will begin with 5 minutes of safe walking. Maglisog og lakaw pag una lang 5 minutes. Hantod after 7 days, ginungagan nimo another 5 minutes, 10 minutes na. After another 7 days, ginungagan na po nimo 5 minutes, naging 15 minutes na. Ang imuang baklay, ang imong exercise, the more magkadugang, the more magkaligun ka. Hinumdumi ha, ang pinakatigulang na doktor nga nag-opera, 101 ang edad. Daghan pa karon ni apil pag mga marathon, 100 kapin ang edad. Daghan pa karon 100 kapin edad, ligon, dili ang wangohon, tinaw ang mata, kugihan pa, trabahante pa, o lami pa ang tulog. Mauna ang atong dinadala dinhi nga mensahe. Maghatag nato og reformasyon sa panglawas nga mohatod og pagreporma sa atong pangunahuna, labi na sa tuang spiritual aspect. Truthful and achievable statements. I will choose nutritious food today. Isulti na asimuhang kaugalingon pinangga. Labi na maingon ka, uban sa tabang sa Ginoo, tabangan nako ni at imanon nako ang akong lawas. Uban ni Gyud, uban sa tabang sa Ginoo. Nganuman, kitang mga tao, ang atong mga panaad, dali kimawa, malimtan na to. So, importante lang nga naatay kamatuuran. Romans 12 verse 2, ang Word of God nagpahinomdom, be transformed by the renewing of your mind. Nako, iklaro na Gyud sa Word of God, mausab ra di ay ang ato ang kinabuhi kung bag-oho nato ang kondisyon sa atong hunahuna. Mag-start tanan sa atong hunahuna. Mga pidangga, di nato makontrol ang atong edad, but with God's help, mahimo nato ang pagpili nga mahimo tang mas okay pinangga. This is Doc Bri Palange, magaingon ang grasya galinaw sa Dios, mananatong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalay gyud ang Dios.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Ernesto Boy Makasae Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
3: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hi, it's Emma
3: Gwan. Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guyabano, luya, bawas,

0: 1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Kini ang FMR.

0: Ini satu orang sudah bang. Good morning, kini yung tanan.
1: Good morning.
0: Musta mong tanan sa mga nagbala lanog-lanog usap din sa siyudad sa Tagom, sa Imulcas, kita karong mga kala, mabati kita sa 89.5 FMR sa siyudad sa Tagom o FMR Dabnor.
1: Good morning!
0: Yes, good morning, ingon man. Mabati usap kita mga kala din na sa lungsod sa Dabunturan na din na ang 96.7 ato ang FMR Davao de Oro.
1: Good morning.
0: Yes, good morning. Hello, ganyan tara na kumagabanan din is technical production staff. Adi na magigala si Jason, si Patsug, si Tulitz. Punta kay Dadodor, mga Dadodor. Kapi na muriya. Hello, kay Kapi, driver, kalimut ko. And of course, yung kauban ganoon na sparring partners technical. Din sa tuwang sabihanan si Harrison Cirelio. Again, may pagbalik kayo sika ng mag-araw sa ganoon at laong Lunes. At laong Lunes na kita mangigala. It's September 21 2026 and we only have 95 days to go before Christmas, no? 95 days na lang sa dili pa nga tuang sa ulog na sa mga gala sa Christmas. Musta mong tanan sa pagkiruhan public market na mga merkado publiko garoon. Mayong morning ganin yung tanan. Mayong pag lanog-lanog ganin mag-uraw sa garoon. Sa may Turil public market, lanog-lanog da, kumusta mo? Ayong buntag, ganun yung tanan niya. Diya sa may kalinan na merkado publiko. Sa tanang mga naminaw garon, mga nanay, tatay. Sa itong mga suking mga drivers sa iyo, kanangambak. Ang inabuhi, mga gala. Mga public utility jeepney. Ito mga public utility vehicle, ito mga PUJ, PUV, dapat ayon sa pagmaniho ni mga ron sa ganoon. Nagwantaha lang ninyo ng gasolina, pati mahala. No? Ito may action sa itong gobyerno, ane? Karabi pagsaka sa gasolina, mga gala. Ano ang ito ang minimum, same lang gapon, 525? 525 naman sa inyo, ha? Ligid ego, tinood lang. Ha? Ligid ego. Ang minimum na itong adlaw karong ginadawad. Pamilyano ka, dili ego. Kulang kung mga ganina sa ulitaw ka. Huwag ganay tinood. Huwag na itagaan ng tag-attention sa tuwang Senado, no? Sa may mga buhanto na na. Wala nang tanang provincial rate ba? Minimum sa Metro Manila 700 plus layo kayo difference, no? Niya mga panaliton halos maumaura yan, tagpilang mga kilo bugas dito 60 maura dito at tubitukog Manila maura man sudan mga skrenderya dito, maumaura kayo dito. Ang lamang lang dito, kay brato ng ilahang, palit kayo sapatos, palit kayo pantalon, t-shirt, no? Mas brato kamay, kumpara dito sa ito, maura. O, mas lamang sila, kay mas brato.

Ito rito. Ito adri mahal. Ang isda, maurang presyo ah. Bilib ko sa buhol. Ting mahala sa isda dito. Ha? Pero ting mahala sa isda dito sa buhol, wag umong bakasyon dito. Ting mahala sa isda. Kanang pirit lagi. Mapalit na ito na dito, 220. Dito, 360, 380. Niya. Yeah. Labas pa dito. Ngayon, nasa the plane sa mga baybay, gigang ka tagbilara pa doon kagag na. Amang gilara yung the plane sa baybay. Bagong mga kuha. Diba? Pero perting mahal ah. Tingnan ko ng buhol. Limingaw ang buhol ron. Hinay ang turismo sa buhol. Pwede mga mahal ah. Dollar man. Pahimus po mga bulano dito. Buto si action lagi buhat sa gobernador diya sa buhol. Nihinay ang ilahang turismo. Angal ang mga turista mangyagala sa kamahal sa mga panaliton. Tanaw siguro sa mga bulano nga muna na tag-Amerika. Muna na sila ag-Amerika. Dollar na ilang mga bligya. Wa mamao. Diba? Gobernador dito si Gobernador Aumentado. Ba't si Aksyon? Ngailahang gibuhat mga masuking tigpaminaw. So, mao na nga kita dere. 500 plus lang ato ang minimum. Ilahan dito sa Luzon. 700 plus, no? May nagkakuan. Bugas. Si Sinta, si Takapin, si Quinta Kapin. Diba? Order eh. Isda, maura. Ano na yung tanitagag-attention dahil sa Kongreso? Senado? Ano, wala na yung provincial rate? Diba? Hindi kaya gadali-dali ang pagpasa ng pagpostpone sa barangay. Atat kay Chis Escudero. Himuong 5 years ang usaka term. Wapagani na implement magigala ang kining 4 years nga ilahang gipanday nga balaod. Nagpanday na po sila 5 years. Ano bang pabilib? Simpatiya sa mga barangay officials. Magyan ang huna nila ni Chis Escudero. Pilara man ang barangay officials. Libuhan ka mga barangay officials na, liba, na nalipay sa gibuhat ni Chis Escudero ang pagpataas o sa term sa mga barangay officials o ang pagpostpone sa barangay election karong November 2. Pero milyon. Ha? Millions. Ang waganahe. Utang kabubuton kuno hay ba? Bilib ang mga barangay officials sa kuyaw gini sa Chis Escudero bang? Diba? Bilara mo ng mga barangay officials. Ang claymore o sagit sa mga tao karon na dapat ipadayon ang barangay o iske elections. Excuse me po. Ipadayon, di ba? Ay gusto na nila mapulihan na ilahang mga barangay kapitan, barangay gagawad. Daghang mga anomalya garo may gala sa barangay. Malagi ingon nga, si Kasa, bisang pag pinagkagamay ang hotong sa gobyerno, magigal ang gining barangay, nagaya po di ang corruption. Mula mga tao, gustong eleksyon na mapulihan. Diba? Kanalang 20,000 ihatag para sa scholarship itong mga graduating mga student.
Tayo mga kapitan, mga igala, ang katong ilaha, mga kadugo, may kuha. Apag yun dito sa itong barangay dito sa Iloilo, ngayang duha ka anak yun. Ang himo niya, binipisaryo, mga isyokon. Ulaw kayo ito eh. Ako'y kapitan ako, resign ko ito. Nabulabog man siya. No? Dapat na itagaan ka itong mga graduating student, itong mga single mom. Mga single mom. Nga mga iray naggayod. Magkahuman ng ilahang anak. Diba? O saan na sa mga beneficiaryo ang itong tanaw? Itong mga nagligaid, gud ba? Itong walang-wala, gud. O saan hindi kakaog katulos o sa kadlaw? No? Manay, kunan sa mga kapitan, mga kagawad. Ilikay, ihatag din nyo atong no? Nyo ang kadugo. So, daga mga issues sa barangay, mga gala, mga namalyas, kanang corruption. Mamana, karon gusto nila og eleksyon, madayon. Kung saan man, ang kamara, huwag ang senado, ang utor mayagala, senador Jesus Cudiro, walang gingon nga, doon na sila na panday nga balaod nga 4 years, so pag ganin na-implement, nagpanday na po sila balaod nun, ngayon mo ang 5 years, ang usa ka-term, ibalay na pulo na, doon na lang ka-term daw, na pulo, noon, pabor na sa mga barangay officials sa mga managan kay less na lang ang gasto. Kaduhon na lang kamo gasto. Kaduhon na lang kamo dagan eh. So ka-term, 5 tuig. Diba? Dako-dako ang katidad sa imuhang loan kung mag-loan ka. Kay mga co-op din ha. Mga bangko. Usap pa na magpa-loan sa inyo ha. Adak-an na ito na kay 5 tuig na God. Yung mga loan sa una, 300,000, himuha na ito ng 500,000. Ay, 5 years naman. Diba? Okay na. May problema di ha. Pero dapat unta. No? Gi-implement sa itong 4 years. Pero mag-idula-dulaan nilang barangay. Karon, gi-appel nila sa bill, mga igala, ang pag-postpone sa barangay election. Eh? Okay ba mo? Ah, okay, text ko no ko. So mga okay ug dili. Katong ganahan nga ma-postpone. O katong dili, i-text ko. Sa duang text line number garon mag ka-vibes ka pamilya garangkada. 0905 047 9954.

0: Pabalik ko natin cellphone number 0905-047-9954. Murag madayon yun, barangay, no? Ilan na lang kadlaw? 28, September 28 man ang filing sa Gining COC. Hungog na gid kayo na si President Marcos may galak iya pagkain ng ipostpon. Masa na ron? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 8 days na lang na ibilin. Filing na sa COC. Muna nga kung naminaw man si President Bongbong Marcos, magkabalo kita kung mga ginaminaw sa tuwa. No? Huwag iyan pag inimpirmahan mga gala. No? Pero isla, posible! Daghang niingon, mga igsoon nga posible nga pirmahan ni Bongbong Marcos ang maong panukala. Nga naman, usa sa mga nangusog, mga higala nga po postpone ang barangay election. Ang iyang anak, si Congressman Marcos Sandro. Diba? Ah, manay sige, good bye, pirmahin na pa. Ay. Magkadugag points na sa kuha. O na sa Senado po, usa sa mga nangusog, si Amy Marcos. Oo. Isuon o ganag. Posible, ha? Posible nga pirmahan. Isagapit na ang filing of COC. Para mga barangay, garo mga gala, sa mga gustong managan, huwag pamulihog eh. Ha? Kaya dagang nagtuo nga mapospon yun. Wapay kisaw sa ubang mga barangay. Na ubang mga kagawad, mga maldito. Hinahinay na. Hinahinay na dito, hunghong sila ang mga silingan. Nabubalik ba akong papili pag kagawad, ha? Ay, kung kalimte.
1: Pinawa!
0: Ha? Ay, kung kalimte. Pili ko balik baga kagawad. Oh. O din nasapayan, nga doon sa mga barangay official siya gawad, kapitan. Sa pagdi mo mga ngampan niya, basta ka nakita sa mga taong nitrabaho mo din na sa barangay, ikaw, sigurado, daog na mo. Ay mga taong timaan man na sa inyong mga nabuhat gamayo. Dilito, magsigirag post-post diha sa si post-post diha sa kining social media. Diba? Kato nakita sa mga tao nga ikaw kagawad ka, niliho ka din na sa inyong barangay, ikaw kagawad ka, nagpakabana ka din na sa inyong barangay. Labi na mag-sisyon mo. Kanang magpandag mga balaunon, resolusyon, ordinansa, naadin ha ang kining kuhan eh. No? Saon paghimay-himay sa budget din sa barangay mga gala. Nga mahatag ito sa katawan. Mga binipisyo magkatawan din sa inyohang barangay. Dapat mo tingog. Kamu mga barangay kagawad. Maningog yun mo dapat din sa sesyon. Ili kay yangura mo kanuna yun sa isulti sa inyohang kapital. Sa guwa magkasabot. Ay sikan Mr. Presiding Officer, Madam Chairman. Ha? Naiusag ka kagawad, I move for the... Ha? Sabi, I move. Asikan na po itong silagsikan. Oh. Kamu magkagawad, inyo na yung papel nga mo atin, good mo, o sesyon. Ano importante mo, ano yung nakalati din na sa local government. Oh. Ang mga barangay kagawad, mo atin ginmog sesyon, kaduha sa usa ka bulan. Bahalag di mo gaanhag barangay. Kada adlaw basta gay mo attend gid mo og sesyon. Inyong gisgutan din ha. Kaayuhan sa inyong barangay. Sa mga katawhan din na sa inyong barangay. Pero na bang magkagawad? Dili na gatin. Iragoha o gining swildo.
1: Ayaw!
0: Oras 22 minutos, suma naglagubuntag na sa Lusay sa Buntag. Brayon sa tuang programa Karangkada sa Buntag. Ako lang gihapon ang inugubos ngalagad sa kanginan. Dili guapo, dili tisoy, romantiko lang dudes, romantiko tandog.
1: Ayaw!
0: Diba? Ang dudal na City sa Buntag, mga igala. Tangi nga ito ang arangkada balita sa Buntag. Itong mga nagunang nga mga balita nga itong nahipo sulod sa 24 oras. Sa sulod o gawas nasod, mga igala. Apan sa dili pa, itong ihato din ang ganinyo. Ito ang luto results sa garong o kagabi eh.

0: ώρα 6:26 in the morning. Gagikan sa FMR Network News Center na na ang uluhan sa atong mga balita. Aragada. Sa balitang lokal, ulit daw sikop sa 20,000 nga druga. Buntis samdan sa pagpamusil. Kalabira sa usag ka tao nagkaplagan sa Bakawan. Og suporta sa national government dagong tabang sa distrito. Balitang regional, unom ka terorista patay sa airstrike. Balitang national, unom ka terorista patay. Balitang nasyonal, DepEd mianggon school shooting dili mapungan. Ano magkalusot gino? Mga estudyante nga magdagmang armas. Facebook gibaharang dili na maka-operate sa Pilipinas. Kapin 17,000 ka mga pulis gipakatag alang sa martial law anniversary. Og labing dako nga usbaw sa presyo sa petrolyo musugat sa mga motorista ugma agay. Balitang gawas sa nasud, Russia gilamok sa mga drone sa Ukraine. Balitang paugnat sa kusog, Umar Martial ginak out ang kontra alang sa middleweight bout. Sa tuwang balitang showbiz, ate ni Kim Chu gidakop na. Mga tungguluhan sa itong pagkabalita, pan sa dili pa ito ang detalye ato ng Siron, mga gabimes, kapamilya, garangkada, ang ito ang kahimtang sa tuang panahon, karong adlaw.
1: Arangkada, barangita, weather, update.
0: Ang kahimtang sa itong panahon sa Davao Region o Kasigbit, nagkabagadapit sa Mindanao. Kasagaran, partly cloudy, hangtod cloudy, and ang kalangitan karong buntaga. Apan posible ang localized rain showers o thunderstorms, ilabi na sa hapon o gabi. Dinis sa itong syudad sa Davao o palibot dinhi, mahimong init o humid ang panahon, samtang musagang temperatura hangtod ngadto sa 32 degrees Celsius. Apan tungod sa pagdag-om, karong adlaw, adunay posibilidad sa panagsang pag-ulan. Pagpangidlad o pagpanalugdog, ilabi na sa mga dapit nga maka-experience o thunderstorms sa development. Sa pagbahin sa Mindanao, magpabiling variable ang panahon. Doon ay mga dapit nga hayag o partly cloudy. Apan posible gihapon ang kalit nga pag-ulan o pagkidlad pagpanalugdog.

0: Imdang sa itong panahon o garoon sa detalye sa atong mga balita.
1: Arangkada Balita Local.
0: O na mga garanggada sa itong balitang lugaw. Balor 20,000 na kapisos nga gito ang Cebu ang nasakmit sa mga otoridad gikan sa usa ka suspect dito sa Tagum City, Davao del Norte. At dumiaging adlaw. Gila sa Tagum City, PNP ang nadagpan nga si alias Art 42 anyos ulitaw. O gamulupyo sa barangay Magugpo West, sudad sa Tagum. Nadagpan ang suspect itol sa bike bus operation nga gilusad sa mga otoridad. Ito sa gipuyan sa suspek alas 3.42 sa hapon. Nasakmit gikan sa iyang posisyon ang upat ka mga sosay sa gituhoang Cebu. O mitimbang og tulo kagramo. Ikasuhan na garoon ang suspek kinsa na garoon sa kustudya sa Tagum City Detention Cell. Isusi karon sa kapulisan sa personal nga motibo sa pagpamusil sa usa ka buntis. Ito lang gihapon sa dagbayan sa Tagum, Davao del Norte niya itong miaging gabi. Matod sa Tagum PNP, nahitabo ang insidente sa Purog Malinaon, Dus, Barangay Magugpo, East, alas 6:20 sa gabi. Ilang biktima nga si alias Jana 33 anyos. Sumala sa mga otoridad, napil sila ang isusi ang gingong lalis sa biktima o gabanay dito sa Davao de Oro. Napupo sa crime scene ang mga basyo sa bala sa kalibre .45 ng pistola. Gilayon gidala sa ospital ang biktima o kasamtagang nagaroon sa luwas na nga kahimtang. Ginik, wak matiyan pagpusil. Maigo ang bata. Di ba? Uwaya po buntis. Ginik, wak mapuruhan. 45 rabang gigamit. Magahigal na. Tamtang sa lahing abahin, anawagan ang kapulisan sa Tagum City, Davao del Norte sa magadawadan o gabanay nga makigalayon kanina. Kinihuman na usa ka kalabira sa tao. Ang nagkaplagan dito sa Purog 25 Sitio Garinan Barangay Madaom nitong Sabado. Sumala sa mga otoridad usa ka lalaki nga nanguha og kagang ang nagadiskubre sa kalansay o bangkay dool sa Bakhawan bandang ilauna sa hapon. Ipahibalo dayon ang maong lalaki sa mga barangay opisyal labot sa nagitan. Pailaom, nagkaroon sa pag-susi sa mga otoridad ang maong kalabira sa sagataong.

0: oras 34 minutos sumang nagkalagubuan tag na sa alas ay sabuntag katapusang detalye sa balitang lugar. Magpahigayon ang naggalain-laing sektor gikan sa Davao ug kilos protesta sa Freedom Park Rojas ng itong syudad. Isip kabahin gini sa 54 ng anibersaryo sa deklarasyon sa Martial Law. Karong adlaw September 21. Matod pa ni Kubi Jan Kanda, ang chairperson sa Kabataan Party List Southern Mindanao, tubong sa gliugan nga ipahinungod ang pagpahinumdom sa mga daytabo panahon sa Martial Law. Ubos sa kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. diyan 54 na katuig ang milabay. Apan wala gihapon na muhunong sa pagpagigbisog ang mga kabatanunan alang sa panawagan sa justisya o accountability sa mga opisyal sa gobyerno. Dugang pa nga sa maong kalihukan, iduso sa mga nagkalain-laing sektor ang ilang tawhan ng katungog o ang panawagan nga never again, never forget. Ilabi na sa tanang mga salagikan kang Marcos Sr. nga dunakang Presidente Ferdinand Marcos Jr. lakip na sila kanhing Presidente Rodrigo Duterte o Vice President Sara Duterte. Subay nini, lauman nga mo apil ang mga kabatanunan sa mga naggalalaing eskwelahan o organisasyon, lagip ang mga grupo sa simbahan, kababainan o mga mamumuno. Aragada! 54 na katuwig, gikan pag Martial Law. 1972 man to, September 21. Human gipagkanaog ang deklarang Martial Law. Former President, the late President Ferdinand Marcos Sr. Diba? Ang tun karon, dagan pa yung taon, wagin kaanggon ng justisya. Diba? Pangunta na siya magsagit-sagit din na, rally-rally niya. Maghapoy mo mahimo. Alas 36 na itong oras, mga karangganan. Sa itong pagbalik, ang balitang regional, national, international sports service. Kaman lamang sa itong pipila ka mga pahinumdom gikan sa sales department.
1: Kini ang FMR. Favorite music radio.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Ako si Diminador B.O.K. Senior sa Nusay Trail, Davao City. Tukad na kayo ng mga Magnum C capsule o kape. Tapos iba tayo may nawala yun. Kalawin sa ginoon, nawala yun. Munang bintin, yun ako na inam. Kadadla yung frenom. Kasi sa karlaw, kapag kawinom, kalimahan eh. Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pero lamiyag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
5: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rogue's Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong binagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

0: Yes, balik tamang karangkada sa itong karangkada balita sa bundang. Samtang itong oras karoon, doon na kita ay 39 minutos sa mga nagkalagubo ang tagna sa alas 6.
1: Arangkada Barangita Regional.
0: Detalye sa balitang regional. Unom ka mga suspetsadong terorista ang patay sa gilusad ang operasyon sa militar o kapulisan dito sa Tugunan Special Geographic Area sa Bangsamoro Region itong nagkaalabang adlaw. Sabala sa report, may gamit o mga dagong armas o mga airstrike gikan sa mga AT-129 attack helicopter. Ang mga otoridad aron lutoson ang mga matudpa sakop sa teroristang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Gatusan ka mga pamilya gikan sa mga baryo sa Balong o Manaulanan ang gipabakwit aron dili maangin sa kagubot. Matud sa mga otoridad, ilusad ang operasyon aron si Kupon ang tulog ka mga leader sa BIFF nga gipangita sa balaod.
1: Arangkada. Arangkada Barangita National.
0: Detalye karon sa balitang national, gianggon sa pamunuan sa Department of Education nga dako pa ang kinahanglang himuon aron mapugngan ang mga insidente sa pagpamusil sa mga tulunghaan. Kinimaig gikumpisal ni DepEd Secretary Sani Angara. Taliwala sa investigasyon sa ikatulong mass school shooting sa Nasud, Sukad, nga nahitabo dito sa Banga, South Cotabato ni Adtong Biyernes. Sumala ni Secretary Angara, nagpabilin ang nahikot ang departamento sa mga akademikong suliran. Isan ko nahimo ng makaguol nga kamatuoran ang mga insidente sa kapinta sulod sa mga eskwilahan na nagkamit ang pusil. Sugyot sa kalihim, panahon. Panahon na nga magtukod sa usa ka task force nga mututok sa problema sa pangisip sa mga estudyante o sa pisikal nga seguridad sa mga tuhaan. Nasairan nga sama sa duhang ka mga naunang pagpangluthang sa mga eskwilahan sa Tacloban o Zamboanga City ang pagkagumon sa mga tinunuan sa mapintas nga social media o problemang mental o'y nagtukmod sa mga suspek sa paghimo sa manglingig ka mga krimen. Matod pa ni Sani Angara, magigalayon ng Department of Education sa Department of Information, Communication and Technology kung DICT aron pagsusi sa mga taho na gigalgal sa usag online community ang suspek nga may himong mapintas nga krimen.
1: Arangkada.
0: Manay paspas nga aksyonan da sa Kongreso, sa Senado. Sao na paghatag og kasulbaran. Diba? Manay lahang tang atimanon niligay ang ganang pag taas o pag-extend o duig sa usa ka termino sa mga barangay officials. Pag-postpone sa barangay lang gitutukan. Kana mangingunaan niyo, ta? Grabe na kayo. Sa gunso na ang mass school shooting magagala. So, ba ito mahimo? Patawagan ng tag-iya sa Facebook. Wala o ng mga online gaming. Magkadaot sa utok sa mga bata. Diba? Punta na yan. Paspasan sa tuang Kongreso magigala.
1: Arangkada.
0: Padayon sa itong balitang nasyonal, nagbahad si House Deputy Speaker Janet Garin nga lagmit hingpit idili ang Facebook sa Pilipinas kung wala kini konkreto nga tubag unsaon nga mahimo kining luwas labi na sa mga kabataan. At also sa Gapres briefing na itong Sabat, isulti ni Garin nga dili mahimo nga walay tulubago ng social media platform sa mga makadaot nga content na ini. Inanglan matudbang nga madubag ang Facebook o ang tag-iyali ini ang mita nga ito sa gobyerno labi na nga mikita kini sa Pilipinas. Ikasagmuyo ni Garin nga walay motubang nga representante sa Facebook din sa nasoon sa higayon nga doon na sila'y buot ipatanggal nga content.
1: Arangada! Arangada!
0: Ako pabor ko. Pabor ko mag-ingal ang walaon ang Facebook din sa Pilipinas. Andam na ang kapulisan alang sa paghinumdom sa ika-54 ng kasumaran sa deklarasyon sa martial law sa diktatoryang Marcos. Sumala sa Philippine National Police, kapin 17,000 ka mga personahe ang ipagkatag sa mga nag-unang lugar sa tibuok nasud. Aro masiguro ang kapsay o kalinaw. Sentro sa pagpangandam ang National Capital Region din mukabat sa 8,553 ka mga pulis ang gideploy labi na sa mga nag-unang instalasyon sa gobyerno. Ipailangan usab sa full alert status ang kapulisan sa National Capital Region aron sigurohon na andam ang mga otoridad sa bisan unsamang kakuliang may apila ang PNP ngadto sa publiko na mahimong malinaon sa bisan unsamang matang sa pagprotesta.
1: Arangada! Arangada!
0: Katapusan sa detalye sa itong balitang nasyonal. Patubil na daan, mga motorista. Inuman ang itakda ng musaka na usap o halos 11 pesos ang matag litro kaya presyo sa produktong petrolyo hugma. Bala sa report na pigtabo paghihapon ang Pilipinas sa nagkagrabing atensyon sa Middle East. Inungdan nga mumahal pa gayod ang presyo sa petrolyo. Matod pa nga musaga o gikan 10 pesos ngadto 10.50 pesos. Matag litro sa krudo. Samtang ang sa gasolina, lauman ang usbo gikan 4.50 hangtod 5 pesos kada litro. Musaga og 5.58 pesos ang kada litro sa kerosene o gas. Bala pa sa Department of Energy. Kini na ang labing dako nga usbo sa presyo sa petrolyo karong tuiga.
1: Arangada! Arangada!
0: Dapat ibalik na sa gobyerno ang katong work from home. Kadua lang mo duty ba? Susa ka semana. Karon akong sakyanan kurudo na. Usa ka 10 pesos ug mapon. Eh sobra gatos na. Biyahe Dabaw Tagum. Sao na lang. Di ba? Eh di ibalik itong katubi tangguan. Duty, kaduhan na lang. Paita eh.
1: Arangada! Arangada!
0: Mga motorista, umapuhon musaka. Pinakadako musaka sa diesel, 10 pesos kapin. Sa gasolina, nasa mga 5. Buhi pagkataan eh.
1: Arangada! Arangada! Arangada! Balita! International!
0: Balitang internasyonal, gisulong sa gatusan ka mga drone gikan sa Ukraine ng Moscow. Russia kagahapon sa labing dako ng pagpangatake sa Kyiv patok sa kauluhan sa Russia. Matun sa report, 450 sa mga drone nga miigo sa Moscow ang malampuson nga gitirahan o gitagak sa mga anti-aircraft weapon. Bisan pa miresulta gihapon sa labihan nga kadaot sa Saka Oil refinery o usag ka residential building ang maong pagpangatake. Sumala sa gobernador sa Moscow Region na duha ka mga residente ang namatay o 20 ang nasamdan. Nahintabo ang drone attack batok sa Moscow human usab. Gipaulanan o mga ballistic missile sa Russia ang Ukraine nga misangko sa kamatayon sa siyam ka mga tao. Balita sa Pognaut sa Kusog, gipatikay ang ni Pinoy Olympian Eumer Marcial ang iyahang gagundra sa iyahang sumli ng pagsabag sa professional boxing dito sa San Diego, California kagahapon. Magkawingig ng right hook ang gibuhian ni Marcial aron tapuson sa third round si Omar Ulysses Huerta sa ilang 8th round middleweight fight. Unang nakaigo kang Marcial si Huerta apan abtik nga nakabalos ang Pinoy kansang to mitugpa sa panga nga mipalukapa sa Mexican-American boxer. Sa baong kadaugan, misag kagaroon ang gartada ni Marcial sa 8 ka magadaog o wala pa'y pildi sa iyang professional fight. Samtang si Huerta nahimong 15 wins, 2 losses, 2 draw record. Ipagayon ang ilang sangka sa undercard sa sangka nila ni Isaac Cruz batok Nestor Bravo alang sa WBC Interim Super Lightweight Championship. Balita ang showbiz, gidakop nga kahapon sa mag-autoridad si Lakambini, Lakam Chu. Ang soon ni Kim Chu magigala subay sa reswaran. Nagipagula sa usaka kurte sa Quezon City tungod sa Clinto o Consiento 24 ka mga kasong qualified theft nagipasaka ni Kim batok kaniya. Si Lakam gidakop sa mga pulis sa parking lot sa giistara ni ining kondominium sa Wakwak, Mandaluyong. Kahinumduman mga kabayms ka pamilya Garangkada nga gikasuhan Kim Tso ang iyang magulang tungod sa matudpa pag dispalko ni ini sa 40 million ka pesos nga salapi unta sa ilahang negosyo nga may beauty products. Wala gid gipatawad di Kim Tso, no? Padayang ginang kaso magigala mo lagi. Bisa pagkag-igsuon lagi. Ya, kwarta na guna. Ah, 40 milyones ka pesos ang nawala sa lahang negosyo. Diba? Igsuon ta, pero ay ko binuangin sa tuwang kwarta. Oh. So, makaingon ba tang miris eh? Adilipod. Diba? Ay mo tagkabalo kung tinuod ba yun nga, no? Unless proven by the court, di ba? Suspect pa lang siya. Wala pa ganyan matudaan mangyayala. Gawas ma-prove na sa korte nga tinuod yun nga nangaugaw siya sa ilahang salapi ni Kim Tso. 7 minutos sa namurangat ang takna sa Las City sa Buntag. Dito naglangkob magigsuna ng ganito bukaan sa itong mga balita sa Arangada Balita sa Buntag. Adlaw kita karong Lunes, September 21, 2026. Sangalang sa kinatibukan, persa sa FMR Network News Center. Amo ang news writer si Princeton Lim. Ako magkakabalan sa technical production staff si Jason, si Pats o si Tulets. O si Harrison Srilio Gaba nagbuwang station manager Billy Danrel Duladre. Ako si Elmer Dude sa Romantico Tandog Magingon. Pag magbinantayon o pagkabana sa mga isamtang isyo o mga nagunang balita. May buntag Mindanao, mabuhay Pilipinas!

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Alright, muli tayo magbabalik sa ating programa at dadako naman po tayo sa ating texter segment ng ating mga suking tagapagsubaybay sa mga oras na ito. Although we are running out of time, pero magbabasa po tayo naman ilang katanungan po ninyo galing sa ating mga listener. Kaya tuloy-tuloy lang kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan. At kung hindi man namin mababasa inyong mga katanungan, magre-reply po kami sa inyong cellphone kung ano ang mga dapat yung gagawin pagdating po sa gabay kalusugan sa inyong karamdaman. Okay, we have another texter, Doc Glenn. Matagal na po ako may problema sa almoranas. Kapag nagdudumi po ako, may kirot at minsan may dugo. Nahihiya po akong lumapit po sa doktor. Ano po magandang gawin para gumaling po ako? Lisa from Johnson City. Alright, Miss Lisa. Ang hemorrhoids or almoranas ay isang uri po ng pamamaga po ng ugat sa pitan. Madalas na dulot po ng constipation, pagbubuntis o pagtayo at pag-upo ng matagalan. Kapag hindi po ito may manage, pwede magdulot po ito ng chronic bleeding infection at sobrang sakit. Kaya napaka-importante uminom po ng maraming tubig. Kumain po ng mga mayayaman po sa fiber, gulay, putas, all grades. Iwasan po ang pag-irip po ng matagal sa banyo. Mag-ersisyo para maiwasan po ang constipation. Para magkaroon po also ng magandang galaw ang ating colon. Sabayan din po ng pag-inom po ng EXL Makabuhay Products, EXL Makabuhay Capsule from Sambong, Lagundi, Turmeric at Cinnamon na may anti-inflammatory na nakakatulong na para bawasan ang pamamaga mismo ng ugat. Ang moringa naman at may vitamins na tumutulong din sa tissue repair at circulation. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman na may psyllium husk at natural fiber na tumutulong para lumambot ang dumi at maiwasan po ang constipation na pinaka-common na sanhi ng almoranas. May guava at cinnamon din na may antibacterial at healing properties para maiwasan po ang infection. Recommended doses for this kind of condition, uminom po kayo ng 2 capsules 3 times a day before meal hanggang bumuti po yung pakiramdam. Then maintenance dose naman po mga kamakabuhay, 1 capsule twice a day. And also iat sa makabuhay black coffee naman once a day, preferably sa umaga. So summary po mga kamakabuhay, no? From insomnia, iat sa makabuhay capsule, it has anti-inflammatory, calming effect, hormonal balance, and of course dagdag mo pa ang iat sa makabuhay black coffee para sa karagdagang enerhiya at antioxidant. Thyroid cancer naman po mga kamakabuhay, from EX sa Makabuhay Capsule, it boosts your immune system, it has a property for anti-cancer, plus EX sa Makabuhay Black Coffee for antioxidant and anti-tumor compounds. And lastly, sa mga nag-text po na merong hemorrhoids, EX sa Makabuhay Capsule, it has anti-inflammatory and of course tissue repair. Dagdag mo rin ang EX sa Makabuhay Black Coffee dahil ito ay mataas po sa fiber and of course the healing support. All of this kind of condition po na ibinahagi po ninyo are common roots po mga kamakabuhay, from inflammation, oxidative stress, poor circulation, and weak immunity. The unique herbal ingredients plus antioxidants energetically effect of the EXL Makabuhay products, it helps to address the root cause while binibigyan po natin ito ng daily na kalakasan at pati na rin balanse sa buhay. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may synergetic blend na natural herbs at superfood na maaaring makakatulong sa pagmanage po ng iba't ibang health condition. Sa pamamagitan po ng tamang nutrisyon, lifestyle modification at regular na paggamit po ng produktong ito, maaaring makakatulong EXL Makabuhay sa pagpapabuti ng ating overall health. Kaya po mga kamakabuhay, tandaan po natin na ang kalusugan ay hindi lamang isang bagay na dapat natin ipagwalang bahala. Isa itong regalo na dapat po natin pangalagaan sa bawat araw-araw nating buhay. Kaya po mga kamakabuhay, to keep the body in good health is a duty. Otherwise, we shall not able to keep our mind strong and clear. Kapag malusog po ang ating katawan, mas magiging malinaw ang ating isipan at mas magagawa po natin ang ating mga pangarap sa buhay. Sabi nga sa Proverbs chapter 17:22, a cheerful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Ibig sabihin, hindi lang physical health ang dapat nating alagaan, kundi pati na rin ang ating kalooban, ang positibong pananaw sa buhay, masayang pakikitungo sa iba, at pananalig sa ating pungmay kapal na may malaking epekto sa ating kalusugan. Kaya araw-araw, gawin po nating priority ang ating wellness. Kumain po ng tama, umiwas sa mga masasamang bisyo, matulog po ng sapat, mag-relax, at palakasin ang ating pananampalataya. Ang bawat maliit na hakbang patungo sa kalusugan ay isang hakbang din patungo sa mas mahabang buhay. Muli, this is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala, ang mabuting kalusugan ay isang pagpapala, ngunit ang mabuting pananampalataya ang tunay na kalakasan. Mag-ingat po tayo mga kamakabuhay at magpakatibay at magpatuloy na magtiwala sa ating pumay kapal. God bless us all at stay healthy.
6: What's up, Doc?
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Labanan ang nakakamatay na dengue.
8: EXL All-in-One Skincare Oil.
7: sa EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil, Natural Insect Repellent at Anti-Dengue Oil. EXL All-in-One Skincare Oil, healing and relaxation all in one. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus. Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay! Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa iyo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Ako si Telma Pabronero, gapuyo sa Mungkayo. Sang una, wala ko kahe balo. Kung halin sa Mungkayo pa ato sa Davao, gapanghupong ako mga batiis. Mga to nga, sa uli, naka-adto ko sa anak ko sa Pirsaga, kay tabok-tabok laman ang akong trabaho. Giatangki ko, kuan, sugar. Mauli ay itong reaksyon niya nga, murag kalipungon ko. Tapos kutukuto na ako. Muna to nga, nagagatuyok-tuyok na ba? Akong gitumar ang Magnum C nga capsule. Pag inom ko ani, nabalik na sa normal. Hantod ron. Okay na. Dako akong pasalamat sa Ginoong. Kayo kay naayo ko sa inyong produkto sa Magnum C. Sa Magnum C, epektibo wala ito.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: Tingnan ko ni Mugwait. Hantod ka ron? Naghulat gihapon ko. Why? Hala no.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Sa mga pinangda ug minahal namong mga listeners, aduna kitay pahitabon nga health and wellness caravan sa EXL Makabuhay Plus sa Poblacion Maragusan, Davao de Oro karong October 1, 2026. Sa Poblacion na Punturan, Davao de Oro karong October 2, 2026. Ug sa Poblacion Monte Vista, Davao de Oro karong October 3, 2026. Ang EXL Makabuhay Plus, muhatag kami og libreng health and wellness consultation og check-up, libreng antibara og libreng check-up sa mata, mga klase-klaseng paraffles sama sa bugas og uban pang mga kitchenwares og mga activities para sa himsog nga panglawas. At ang ikamakabuhay, ang announcement sa final venue sa mga muabutay nga adlaw. Usbon ko ang Health and Wellness Caravan karong October 1, 2026 sa Maragusan, Davao de Oro. October 2, 2026 sa Nabunturan, Davao de Oro. O October 3, 2026 sa Monte Vista, Davao de Oro. Gipahigayon kini in collaboration with Mayor Maymay Balili of Nabunturan, Mayor Cesar Colina of Maragusan, and Honorable Marites Zamora of Monte Vista, Davao de Oro. Kita, kits, kamakabuhay. God bless us all.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
5: Okay mga pinangga, ang atoa na pong topic karon adlawa bahin aning hidden impact of unhappy marriage or marriages. So naa din siya'y nakatago ng impact or ikadaot sa mga dili malipayon sa ilahang kaminyoon. Ay pangutanan nato mga pinangga, be. Happy ba ka sa imong kaminyoon karon? Happy ba ka sa imong sitwasyon karon? So sagad ma-focus ta sa physical health, no? Sa mas pagkaon, ay munigibawal pagkaon, ay kulag tulog, ay kinahanglag exercise. But today mga pinangga, let's talk about something mas deeper pag yun, something naa sa balay na to. Ang ato abang mga pagkadili malipayon sa tong kaminyohon, makapasakit ba nimo? Makapa physically sick ba nimo? Ang tubaga na mga pinangga, makasurprise yun sa imuha. Sa unhappy marriage or marriages, babae yun ang sagad yun mapigtahan. Pero usahay baya, kining ang babae mas grabing muyaw-yaw. Pero sa baliktad di ay sila ang mas grabing mapigtahan. Now, ato pa naisikutan sunod nga panahon, nga no ang babae sagad muyaw-yaw. At ang ina mga pinangga, kay usahay negative ang atong tanaw ana. Pero naa na siya'y health positive or positive side. Okay? So, unsa pa, mailhan nimo nga kining unhappy ang imong kaminyoon kay mas gibati nimo nga lonely ka. Bisan nga naa kay kauban, murag di ka happy. Aba, tibok adlaw, na jud kay physical present. O dili ka physically present ka, but emotionally distant. Wala kay pagbati kay nga nakauban ramon ta mo, labi ng uban matulog sa pikas kwarto, ang isa pikas kwarto. O ayan. Na kung matulog mo sa isa ka kwarto, wala gyud good night, wala kiss, wala hugs, wala magampo mong duha, wala. Pag mata ay iyar mo gawas. Wa gyud mo nagkakos, wa mo kumusta, good morning, musta imong tulog. Wala gyud pinangga, no? Hastang luuya gyud mo na nga. Naghang kaayong dili healthy kay dili day healthy ang ilang kaminyoon. Bisong saog tambal, bisong saog inom kapsul, wa gyud naulian nga naman, wa matraining, wa gyud disiplina ang kaugalingon. Walay practice, walay pagtuon. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog mga pinangga o sa kinisya ka natural nga tabang alang sa stress, fatigue o emotional burnout. No, especially mag-ampo gipunta before matulog ana apoy pag-submitar sa ato ang paglaom ngadto sa Ginoo nga siya ragi mo sulbad tanan sa tong problema, muhatag guide. Ayaw gyud pagpakaalamon sa imong kaugalingon, babay ka maglalaki, asawa ka magbana. Ayaw gyud pagpakaalamon sa imong kaugalingon. Ayaw isipa imong kaugalingon nga haud kun dili naa kay mas haud sa imong kinabuhi, naa kay gitamud nga mga giyagikan kaniya. Ayaw gyud pagunahuna nga bright na gyud kaayo ka. In our talk today, we saw how stress, especially from unhappy relationships, nga makadaot sa tuang lawas. But aside from counseling and spiritual growth, mga pinangga, there are also natural ways nga mo support sa atong lawas sa stressful times. Take EXL, Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon. Pwede po mag-inom 2 times a day. Labi na sa mga kusog mo hagok, magnga matulog, magputol-putol ang ginhawa. Ayan ha, well matulog ha, maputol ang ginhawa, sign na problemang kasing-kasing baga or respiratory or kitawag nervous system. So ayaw paabutan nga atakihon ang kasing-kasing. Ay hapatamang inom, maintain ani mga pinanga, labi na sa mga senior, labi na sa mga kulag tulog, labi na sa mga hago o kusog mo hagok. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Taigong time mga pinanga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay galimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinanga. This is Doc Bri Palange, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: The time now on FMR. It's 8 o'clock.